0: mo ki gbogbo eyin omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati mayi radio yen kuro sa mayi radio yen kuro ma aran mi si o ma aran mi si o ma oruko mi na ni woli ajirere Victor Daniel aka ayanfe Jesu ti gbogbo aye mo si babori oke tu sile Oluwa ni kin ko so tele si aye eyin kan leni eni kan gbo mi laarin 15 minutes mo fe bi soro ifarabale ko gbo mi majemu na ti won fi di aye re mole eti o je ko rin pade olore to fin gbegbe aye eru mo so tele bi eni ti majemu ipe nbe lori e majemu yen pare lori e lojiji majemu promise and fail to je pe ko si bo se ma le to at the end of the day ofo lo man pada mu mo so tele majemu ki majemu ti won fi di aye re mole leni mo tu ole mo tu awon mo re le mo tu ise re le in the name of Jesus inu mi kan da dede dun kini di awon eri to soro gbagbo o tenu awon eyan jade awon ti ori miri to se je pe asori afefe lo lo kaye won nibi to wa melo melo wa ni wo to n gbo mi ni wakati anati mo gbadua baba mi Jesu onise yanu o so kankan si mi leti o na ma mi iya awon to ba ti fi eni gbo mo fe jade si won lona ti won lero awon kan ti de korita esin won fe sowo school omo won fe san gbese gbese yen o je ko rorun sun won fe sanwo ile won fe raja si shop labo ti be lorun elomi o le ni mewa bo se fi kan lo fi ran kan oro aye o waje mo kan ti daro fun oluwa ni ki gbadua fun e o tori eyin kan ma kuro ninu ise ati iponju kile oni to su oluwa ni ki fi majemu ipe mi fi gbadua fun o mo ba ka gbogbo woli leke original prophet si wa ninu fake la original wa ninu original ni fake wa oluwa ni ki gbadua fun o iwo sa ti tele ti mo ba ni ko se lori afefe yi to ba ti tele to si gbagbo dodon ni ko ri iyanu mani tani woli to nsoro yi bibeli ni bi wo ba fe to si gboran dodon ni ko jere le na awon kan ori miri to si je pe asori afefe lo lo kaye won nibi to wa to de bo sinu ogo lojiji melo melo wa ni wo to n gbo mi wakati ko ba mi mu yo o ya da sile le bi ese otun re le lori bi ese osi re le lori o ya joko sori bed re to ba de je nu shop re lo wa joko sibe bu yo yen sibe mo so tele ibi to ba ti fese re tele ni o poju rere atanu olorun pade wa gba ki ayo o rowo iyanu o ni se da duro alaanu ti o mo ti o si e laanu ri ko to da go mejila o ma gbori wole je kankan de yaroke to ro ni se wole ta ma se leni engineer mi sare ba mi wo eri kan soke kawon eniyan gbo engineer
1: iyan ma to lera telera wo ta ma ti mo ma gbo ni daji mo mo se wa dori sun mo ni ata ni iranso lo won da bi ohun omode kokan be ah won ni kan sore oke mo ko gbo testimony enikan o ni ohun sore 550 pe ohun wa ri 500 ah ni tori mo ti gba awon program kan lo mu ni 5 mo ti gba awon program kan lo mu ni 550 mi ya o se yan mo kan neglect e mi se but o ti wa di ose to tele mo ti won ti give testimony but won se wa se tan pe iwo to ba ni gbagbo pelu mi pe ipe won daruko ipe won pe ta ba se 550 yen pe ohun ta le iyanu sa fokan si o ma bi aye bo se wa se tan tori mo ni awon phone number won ti mo ma tan se program yen ti mo ma ko sile ese kesa won ko pe mi gbo dada ose to koja won tun pe mi pe mi bo ti wa ri mo ni o ye kan ma farabalẹ kan ma pe account na mo sa farabalẹ yen mo record e ni mo ye wa se mo wa record e tori emi o fa ti mo se record mo ye wa se tan mo kan se 550 yen that mo wa lo church ni ojo kini mo bo di jo sunday emi wa de church oda ko jo saturday mo ju sunday ni mo ye de church yen but that mo so re tan mo pe won pe to ran ni pe tan ba ti she talk up pe awon mo se wa de church won o tu be again mo je a de wa ni bible study mo ko se pe baba o da pa awon lo wa pe mi pada mo se wa mo ni ah emi ni mo se ore 550 won ni ki iyanu ko be mi wo daddy wo de tori bi se na wa be a se a de pe to ya go speak ni ni mo lo ba e pade service emi kan de le ni bi daddy wa kan se de ni e lo ni ka lo soja emi ni oja ba de se doja afo ni mo de si ni oja si shop mo se lo ra re bag right repete gari to jo sunday mo wa wo mo ni Mo ni komo ni 550 at least owo ton no join yo ti lo bi 600 mi de bere by omo ede lati bi se emi ko da ijo si mo de fun o lonje mo de so ni ki wonu moto niyan a de doja fo emi se so pe ki la ve lo se ban sha ni ki wole mo ye wole niyan mo ye awon right yan se wa ja ni to roja si mo ta niyan mo se ni ki mo ki wa so pe ko ma ra si mo wa ni mo wa ni a ele te ra yi mo mu jele mo eso na mo ni ka ni mo kini ko ma ra si o ti wa ra lepa mo ni yen na ti to na wa ni se o ti to mo na ti wona je transfer bo ni to ni e o ni kini mo tun ni mo ni e je katoliki n se ojo oja ojo sunday ni to ba jojo oja se mo pa wo obirin ma ra ti yen lo bo e wa ji o ma yen ti ka lo so gari ni e oni so da pe bag melo kan lo mo sa ko bag meji so pe kini mo fe mo ibi ti mo ti raja provision mo ni won wa lojo sunday won ni ki ma bo wa dele mo ni 550 mo ni ko si mi de sise fun
0: nice iwo na iyanu to sise fun wa gba leni leni lo ma mo ko
1: ibi ti raja provision mo ni won wa lojo sunday won ni ki ma bo wa mo ni 550 mo ni ko si mi de sise fun
0: nice iwo na iyanu to sise fun wa gba leni leni lo ma mo ko pade wo ki kan lori afefe pada bo ma mura de mi engineer mi tu ba mi wa si soke kan won ni
2: oruko mi ni olarin waju mo ko nkan ti mo feran ni inu ti mo fi wa ipe yi wa leni ni pe ago yi ni gbangbangbangbang inu mi ma ntu ti ba ko ala mo ba ni o wa se ore 5 feet mo se wa mu 1,100 mo wa se o ni awon omo kan ni ati mo ti toju as a nurse mo ti wa travel out of the country ko si nkankan ti won se o ni ti mama won tan mama won ma ni apre ni ki ma ki e o ma ni ki ma ki e won ni ko fun won ni number ni number ni ojo yen si mo se ore yen bi omo yen sa kan wa won fun lati mama yen wa pe mi ni epo pe apre ni number won fi wa lapa mi o bi won ma se ko ti to case bi omo yen se pe mi ni yen an si mi nkan ti mo se fe se pe nsin e se na ka number yin kya kya kya kya ba si mo ma ri alas ni ojo keta won ni to suba pari ko yen mo se ri alas 300,000
0: mo so tele bi woli iwo na ma gba kiyayo o je dide duro duro lori iyo yen so ke angel eyan fe jesu nona ti mi o lero mo fe kiyayo leni o ya tu joko pada engineer mi to sare ba mi wa kan si tawon eyan gbo
1: o wa lati ilu songo ni aro ti mo gbo redu dade ni ka se ore 550
2: aro yin
1: bo wa fi bi olohun pe tori bo ti mo fun ma se bi na bi ori ojiji to ma ya mi lenu lolo ti e fun mi mo ani ninu odun tutu yi mo su fe ori ojiji be ni sa bi mo se n bo la aro yin mo sa ri ti moto yen park je ko bi yin lo wa ninu e o wa so fun gbe omo iso omo mi ni mi ni ilu Ibadan mo ni Ibadan mi iso mo ba ti te lo o se o se mo bo sa se so o sa ni ma wori ma wori send account lo ke se 5000 fun mi yen la o it's 5000
0: iwo na ma gba kiyayo engineer to ba mi ko soke
3: oruko mi ni Olu Ibita
2: nana o jemu ma
3: bi ki ma n gbo program o buko ti e so lo si be ni o wa ni ka so owo family
2: on the 5 feet
3: gbogbo ile
2: to 11%
3: mo send 3,850
2: okay,
3: so mo wa pe won number to fun wa pe ka mo wa pe won o wa pray fun mi
2: okay,
3: ibe ki lo mu iya
2: okay ma
3: nkan to ya bi lenu pe the following day
2: okay ma
3: exact time to pray fun mi bi alati owo se wo ori account mi be ni
2: wow iwo na na wa so pe
0: ko to ti ya ko mesa taro yi o ma ri 90 million o se engineer mi a ri pe awon eri ga die ebi ti mo ti fe gbadua fun elele olu olawon kan ti gbadua awon resi awon kan ti gbawe won resi be lawon kan de ti fomi je furugbin lati January titi di wakati still yet testimony lai mo pe ami kan ni be lara won awon ni taku aso te woli lara won iwo wo lo gbagbo pe lai ri mi won na won nipa se o mu re iwo na le bo sinu ogo o le fun mi ni eri ki le mo de le play testimony re lori radio mi nla to ba ni gbagbo yadi iyo re ma je mu e jade so ti gbo testimony awon eniyan ki se paji bi iya nu ba ti sele ninu aye re ri gbo testimony lo mama kani olohun si se bebe o de ti se iyanu iyo re ma je mu e jade ore 550 naira lori omo kankan mo fi pe mi be ma je ki owo yen ru e loju da fun gbogbo mo to ti are jade da fun oko re aya re orele ti ara mo wole sodo e eni pe mi to ran mi se ki gbogbo awon to ba ti fomije furupin leni mo fe jade si won lona to mo fe fun won ni eri ki le oni to sun o ya dide duro to ba je cash lo wa lowe abi transfer lo fe se o ya na soke amida ko to di ago mejila wa gba pi ayo gbese ti be lorun e asan iwo le ri kan be ni yo ri jesu oluwa wa ami joko pada o ya ma dore ma je

Radio 113.5 FM. Bukupe, Bukweni, Bukuku, Fon Lorun, Eledumare, Oba to Batu Kromo, Oba to Muwawa Lai, eh, Omuwawa Lai, Eshe Umu, Ojoko Kon, Din Loguleni, Ninu Oshu Keju, Odon 2026, Oba to Pawamo Titi Atukui, Atusheba, Afugu, Foruko Yen, Torike Nigba, Bukuni, Bukweba, Bigbeja, loruko oluwa ninu ti wa eyin na e ma se be lodo ti yin tori pe olorun oba dunu si gbogbo eni to ba dupe aro olorun ti e gbo ton to ba ti fi lasiko kan na fe moju ola e je ki a tu darapo pelu ojise oluwa betago marun abo tun balu a darapo lori eto wa eto ni oro olorun pelu ojise oluwa Femi Emmanuel loruko ga gba le se 11103.25 atuki yin le ko si bi pe ira gbogbo wa ni o gba le ni ba tin lo oluwa yo ma je ki mole re ko mole mo onikaluku wa a lo layo a bo layo a si tari wale lu ibukun pupo lati odo oluwa e ka ro ma e ka ro sa e ma tun ka ro to eyin lolufe

0: tomi le ti
1: awala ba awani baba
2: je ti go atupale awon iwe iroyin lati ede oyibo si ede yoruba to munadoko ilu mo kan ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lowo lori eto wa warawara ni o ta nitori e ta lo kokon.

0: inu edadun to ba wa laye bi le ba ti mo oko eyan ayo pala afia lawa gbogbo aye yohu ka ti wa bara wa aye yohu ka wa oba mi oke oloju tu lowo bo ba da bi igba ti o ti yanju daada oju tu nbe lodo e ohun na ni eje a pe yo se yo si pada ti gbede bo ba wa ndan to ba ndun bo ba na ebe lohun mo e so pe na lai ori awo mu wa mo se saluwa latan ni o be lohun mo nbo olohun oba eyin la wa nbe la nki o la nfun gbogbo ta ni la fi nbo kabiyesi oba to daye kabiyesi oba to seda eyan kabiyesi oba to ntoju wa ojumo re tun le ni ojo kokodinlogun ninu osu kejo odun 2026 tun gba adua wa je kire ko tun je teni kankan wa adetohun oluwole loruko mi atupale nu iwe iroyin kan ni 103.5 fm lo tun asiku fun agbepeloko
1: Aka aku ojumo e ka bo sile se radio 103.5 fm be ni je ti gbo ohun na ni eto to tun kan si agba mi bayi ni bi ta ti ma mu wa fun yin awon iroyin loloko ojo kan Fauzia Salako so le loruko tumi adupe ta tun ra wa laaro tuni ba se jade lo a ni jade leku lowo a si ni jade larun lowo ije mimu wa olohun ni fi si bi nira alaafia to pe olohun yo fi sa go lukuluku wa e ku ojumo e ka bo le
0: iwe iroyin the punch iwe iroyin the nation vanguard guardian nigerian tribune daily independent
1: leadership
0: iwe iroyin leadership gbogbo e ni won be waju wa laaro tuni ninu iwe iroyin gbogbo iwe iroyin na lo ti e mu no tele ra won le ninu iwe iroyin the punch ni iroyin wa laaro tuni o ti won ni are bola ahmed tinubu eyin ogbeni peter obi ati awon mi ti won je ondije dupo won ni won ma ti fi owo bo iwe pe alaafia yo joba o bo se je pe ni yi gangan ojo kokodinlogun ni osu kejo odun 2026 ni ipolongo idibo for 2027 bere
1: e ti gbo na lele te gbo sugbo leri ninu iwe iroyin ti gada laaro tuni won are bola metinu bu ti pe ipinija siwaju ajo EFCC ati eka ijoba ton ri si oro ile gbigbe pe se gbogbo awon iwe ile ta ti gbesele awon property ta ti gbesele yen ni ka ko mo nkobo e wa nkan se lori won bo ti ma wulo fun orilede Nigeria ni ki amosa
0: nje ti gbo pejoba apapo orilede yi awon opinle orilede yi awon ijoba abile to sumo ara lujulo won ni won ma se pinpin owo kan owo kini won pin owo kini won fe fi se 3.007 trillion ohun ni won pe laarin osu keje ninu odun ta wa yi na ni
1: ara bola metinubu won ni lana ode yi ni won se ipade ti won yi gbangba ilekun kokoro bayi se ilekun atawon ati are ile igbimo asofin to fi kan minister to nri si oro to nlo lori eto omi iyen blue economy Oyetola won no se ipade kan ki lo so nbe ki lo fa e ma gbo ti lo yin ba wora
0: nja e ti gbo pe FCCPC won ni won ti won ri awon kankan o ti won ni o sese ki o je ohun gangan lo nda rogudu sile to manipulate pai lori oro ohun elo kole cement lorilede Nigeria
1: inja ati gba ninu iwe iroyin ti gafaga laaro toni are bola metinubu lo
0: so iroyin ti gafaga
1: vanguard
0: mi o ba le je aniju iwe iroyin ti vanguard
1: iwe iroyin vanguard apa se we bi ti wa
0: iwe iroyin ti lo de ta ti e wa iburuko e bayi
1: laaro toni won ni pe eto idibo ba se npale mo 2027 yi won ni ki n se ibu eto idibo bo pa bu lese won ni tori pe nifka awon den se kilo kilo pe ko si eto idibo te ma fi eto eleya tabi elesimesi ke ma fi da eto idibo ro won ni le ko se eto iselu e go bayi kilo
0: je ti gbo ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro toni ohun na ni won ma so pe awon eyan won ti so pe odun 2027 eto idibo tadi afi ki gbogbo wa ka lo gbe opolo wa sile ka rori wa dada ka ma fe je ara wa ka ma fowo ara wa ka ma fi se ara wa
1: inje ati gba inu we royin ti garden taro toni ni ipale mo fun odun 2027 le ibeboibo ina ni o ajo enek ni o le ni million 100 kan 100 kan awon se pe won foruko sile tawon de igboju pe o ma le lawon se pe won ma ti eto odibo bi eto odibo na se bere bayi won fi ayele fun to le ni milionu 100 kan o mo le se pe won te eto odibo ninu eto odibo 27 to bo lo na
0: je ti gbo salary crisis leleyi tori yoruba lo ni ogun alaru ko gbodo gbe awon NLC Nigerian Labour Congress won tin se kilo kilo ika afabe la ni won na won ni eka eto lera ogbodo da sele eka eto lera ogbodo da sele ijoba e wo un to ye ke se si o
1: nje ti gbo pe ojoba apapo orile ede Nigeria ti so wi pe awon ti bere si ni se eto eleyi se pe won o se number bo se ma to awon ile lona to je pe won ti ma da ile olukuluku mo won si le mo ibi ti e pe boya won wo da ron be e pelu machine ero mo ele ti won ma lo won fi ma da mo inu bere yin ti garden lo wa laaro to le
0: nje ti gbo pe are Good luck, Ebele Jonathan. Ti won ki fi be soro pupo ju bi todo ti wa bi bayi. Won ma soro kan. Won na ma ni so paye da ye olaju ka wa ma foju egbo tele. O lodi, o jina, o tako ofi orilede yi, papa ofi to ri se pelu oro eto odibo. Ka won gomina kan wa ma kora won lowo awo lo pinle rara ora. Ki lo de ti won kuro ni pinle won. A shati leyin fe ni to ba se daada kan o si daada wa na ni o ma fi wa han
1: be ni o nje ti gba gomina ele to enje wole ni ipinle osun iyen gomina adeleke ademolon sola to ri pe nibo e fi ko sibe e ma so be mo egbe selu adc ko ran un ro rara o lati le je jawe olubori ninu eto edibo eleyi to waye lejo saturday to koja yi e de so egbe mi kuro be ko soro nbe
0: ikilo leleyi ilu ti osisogun won ni ko sese nbe ibi ogun ba ibi to ba je pe ofin ibi ilu ti o ba so fin e se o si nbe ibi ofin ba ti wa wa gbogbo eni to ba ti wa lo ta se agere so fi ah o ti deje e se to si da ah eto a o ni darun ah saaju ero eto odibo odun 2027 ni won ma tin se kilo kilo wi pe oro asoti nlo nje pe omo mi gbena awon ni are bola ahmed tinubu o e ogbeni peter obi atawon mi ti won je DJ Dupo labe gbogbo egbe oselu yowu ki won ti fe jade lati wa DJ Dupo are fun odun 2027 na ni won tin se kilo kilo fun eti yin melo ki le nfe ti ohun gbo ki le nfo polo yin ro eto odibo to nbo lodun 2027 won ni ko ma gbadọ si bo ba pa bo ba o bu lese eyin emi ni ti Paul iwo ni ta polo rara o ko gbadọ si nbe n to ba ti wo ni kaluku lokan e ni ko se to bo pe yo se orilede Nigeria lanfani dandogbon bo ba se todo mi o ni sile kun le sile inu iwe iroyin gbogbo lo wa laaro to ni wi pe won ti se kilo kilo fun be la jo eleto odibo ni bi ti won si n ki owo bo iwe peace accord ti won ti sign oruko mi re o mo si fowo si pe gbogbo igun tibi ti mo wa atemi atawon elegbe mi ko ni si laasigbo a o ni so wi pe fa kaja kan alaji atiku abubakar won sign onimo ero seyi makire ira o alaji atiku abubakar won o wa o onimo ero seyi makinde absent na ni won ko fun awon amokitan o wa nsoro yi wi pe se ri ipolongo to bere leni alaafia ni ki gbogbo akagba laaye ka si mo ibi a soro data ti ma senu ko
1: nje ti gba ni ipale mo fun eto edibo 2027 na no ni ajo energy so laaro to ni iye independent national electoral commission won ni pe awon ni afojusun wi pe iye awon omo orilede yi ti won ma kopa ton ma je ohun odibo nigba eto na won ni won ma le ni 100 le ni million kan nitori wi pe awon ma gbiyanju lati ri pe aye wa le fun opopolopo omo orilede yi lati foruko sile won si lanfani lati wa dojo edibo won ni pe tori pe ta ba gbagbe won ni tawon se tin se nse eto bo latile won ni lara awon osise tawon ma lo to ma sise ni pa awon sise ni ajo na won ni ye won le ni million kan ati meri to won ma lo bakan na ni pe gogo ibi to ti fe se ibudo ibejibo parapata won ni o le ni die lo di ninu igba lona 100 won ni ide ile won se wo pe gogo to bo ba da duro ero eto to bayi le ero gboropo to won na yo wa ti eto ibudo won lo afani lati le se ohun to ijoba ati ofin to fun won ni ase lati se won ni ta ba gbagbe lasiko ti ojogbon ta adayiru jega ni odun 1993 ti won se eto dibe won na gboyanju pe iye awon to dibo be o po won na won to fe fun isu pe itan fe se lodun to nbo yi se awon ero to ma lafo lati dibo o tu po ju be lo idire ta won fi so gbogbo ori le je pe e fun kan ba lo eyin ta ti foruko sile anfani to se ma wa fun lati foruko sile eyin ta ti igba card yin anfani to ma wa lati pa tori pa won fe ke opo ero ti won lafani lati yan elori ele to ba hun won ni odun 2027 okun ore ero yo hun te ba lo ko ero yin di gather laaro to ni e ba nbe
0: nje ti gbo
1: pe kini
0: pe ninu we iroyin leadership to jade laaro toni atawon we iroyin mi ni the Nigerian Labour Congress won ma tin ro ba ijoba apapo orilede Nigeria wi pe urgently resolve kokoko to we no jomo warawara tomode toko esi sibo ohun na ma ni ki won fi oro awon ti won je osise alasowopo pelu oro eto lera orilede Nigeria ti won so wi pe iwo saniran o bere ni odo won won ni a e ma wo kini yo e ma wo niran tori pe boro ba gbele a ma gbon si ni eni to je are fun awon ajo osise lorilede Nigeria are jo ajairo ni won ko iwe gboro ti won so wi pe awon joint health sector unions won ni won ti ko fori kori o won si ti fikun lukun baba so wi pe eni ko le se nkan fe nikan ba gbalagba ba dake won le ti omo kekere inu won sita pe ko bere ni so ibe le ti wa mo wi pe omode ohun o ni eni leyin ijoba apapo orilede Nigeria lowo yi a nbe yin ni o e ba geni e so se adehun papo eyin ati won ko ma je wi pe iyanse lodi yo fi be ranju keke leka toro eto lira
1: nje ti gbo ninu wero in the leadership la ara oto ni na ni are bola me ti nubu ti so ri to ti pe ajo EFCC ati e ka ijoba to ri si oto oro ile igbe lo ti pe won joko debi eto ipade kan iyen to e to je alaga EFCC ogbani olani pekun olukoyede ati e to je oga ni ekun ijoba to ri si oro ile igbe ati ise ilu lawujo ni oro to da iyen mutaka rabe dama lo so fun laro teni lana lo ti se ipade yi pe se ri gbogbo awon property awon nkan ti e ti gbe lohun fe ku won sowo ilu mokun mokun ti ijoba ti gbese to ti di property ijoba won ni e ko ma gba laso fun laro teni lana lo ti se ipade yi pe se ri gbogbo awon awon nkan ti e ti gbe lohun fe ku won sowo ilu mokun mokun ti ijoba gbese to ti di property ijoba won ni e ko ma gba so ati kuro ni stage pe gba lasan e wo wo kini nkan ta fe fi kini nkan ta fe fi bi a fe gbe won tun se ni o a fe gbe won kan ra ni o e wo nkan se lori tori pe a kan le fi won sile fi won wa mo pa ati gba sugbon ko se kokon fun joko sile kan ma mi won kan fi se o gbodo wu lo ko mu ba eto rojo lede ati awujo o gbodo waye won ni so ati jeji kan jo wo sise papo ki won ri ohun to fe se bi o ma gbe ti ta eyan wa ra ni bi o ma ta won fu etu ma se awon nkan mi ni gbogbo eka won ni lati se eto lori ni won le ni kan se ni ki ki a ko ma ko tori pe opo omo ni lede yi kan ni won reti pe gbogbo nkan te gba yi te igbese le igba won sowo lu makun makun e si mu won e si gbe latara ofi ki wa ni nkan te fi se gogo ti o gbe ko won abi ti le ma pin laarin ara yin o ni gbogbo omo lede so won ko le da omo lede loju pe ko si kon fe pin laarin ara won eya jo ni kiakia ni wona e ma je o pe lola e ma fi mi fa gun si ta be je ki gbo aye mo be fe je awon property ile ti ti ko le je anfani fun gbogbo to lori telemu ni orile ede ino ile won ti se ipade na lana ekun re wa nu mero in the leadership ti jade la ro to ni
0: je ti gbo pe agba ki wa loja kori omo to wo o bobo wa de pe awon agba kan wa loja tori omo tutu ba o da ninu we royin the punch to jade la ro to ni the Osun Congress candidate eyin fun gomina ni Osun ni Bola Oye Bamiji won ni sibe sibe sibe sibe won ti congratulate me no wa inu we royin the punch lo wa la ro to ni ti won wa wi pe eyin oye o to tori wi pe egbelemu ku awon eyan na ni won tin se be o are Bola Tinubu ni bi ipade ti won ni pelu awon gomina gomina o ti wa so oro yi wi pe o pon dandan o fun gbogbo eni to ba ti ja lubori ejo duru ni ejo fa ni e you send your congratulatory message to the person pe ko ki poku orire tori eni ba baniyo ireti e na nbo lona yo si de won wa na ku orire ojo aje ojo Monday ni senate li Opeyemi Bamidele ati ni won tin so fun o mi ji wi pe sir you know o ti eyan meji lo ndu abe eni abe ba be lowo ni o so abele eyan meji lo ndu abe ninu oro ti won so nigba na ojo isegun won ni bokoran ki won o da o ni bo ti ri inu wero in the punch lo wa e je wa sha uru si looking for the winner sorry for the loser be lo ma rin gbogbo gba won ni won gbo ewuro soju eni ti o wole
1: nje ti ninu wero in the Vanguard la ro toni ni won tin so ajo eleto risi owo ti won pin fun ejoba apapo ijoba ipinle ati awon ijoba ibi

0: pe ki won gbiyanju ki won ri daju pe gbogbo e ko ton ko won won jade lo won lo fi se awujo lala alanfani ko won lo sori lede mi ki won ri pe won gboruko orilede Nigeria won ja soju rede fori lede ri pe akeko ni won won si ti ko won ohun to ko na a ni ilu e ko won do gbe sile o kon se ri pe ti omo lo wa bi nipa ti ifaraji ati akole kan nkan to ti ko won e pe ro iroyin ohun o iroyin the garden to jade laaro tun ni
1: o da nje ti gbo inu we iroyin News Telegraph to jade ro toni ohun na ni won ma ti soro wi pe eh ati lara olowo kere foundation won ni won ti gbe igbese kan to yake o tori wi pe enikeni ti iwo ba pa lati se iran lowo fun o ohun na le ni keji re toju re won ni won ti lati ko eh ibi kan ti won pe ni oncology specialist oncology and advocacy facility si le gbagada general hospital fun awon to je wi pe won ya iso jejere awon egbe ti awon aparapo ti ki se ti ijoba yi remi ati lara olowo kere fande ni won so wi pe awon gbe igbese yi o lati fi sami ayeye aadorin odun eyin awon lowo kere 78 posthumous birthday to ba pe won be laye won ba pe adorin odun won ni ngba ti won wo si laye mo tin daada si nfohun leyin won won ni won ti gbero pa awon ti won je eni won ebi won atawon ti won je alamoju awon seran lowo si general hospital to nbe ni gbagada ni ilu eko e ri pe eyin won ni awon aisan jeje cancer won ni won ko care hub sibe eyin na tolohun towo lawujo e tun le se be ko lohun oba ma je ka jo mu daru
0: nje e ti gba ninu we royin di leadership laaro ni eni to ti je gomina ri ni gba kan ri ni ipinle Zamfara iyen koruko re ni Abdulaziz Yari to ba kan lo ti je pe aju fun Zamfara West ri nile asoju sofin lo ti so toni o ni se ri mu mu da yin loju eyan murile ni Nigeria pe se re eto abo to mehe to je ko nda onda wa lawo orile ede o ni ko ni di eto eto ni se mun ko ni di lowo tori pe yo lo ni voto ati botiye o ni to tin so to tin se eto kan ti won pe ni 8th edition of blueprint public lecture ele to wa le ni lu Abuja ibe lo tin wo ye pe bawo ni bo ti o mehe lo se le da eto edibo to da bawo se le da laamu ibe lo tin so wi pe eyo morede Nigeria e fokan bale ko ni da laamu tori pe won gbo won sise lori e ko to di igbe won ni pa pa ohun to wo awon ni pe Are Bola Ahmed Tinubu ko 30 o gbe awon igbese lori ranran ti ni daju pe eto edibo yi o lo ni ro irose ile to ye pe to ni se eto abo na won sise takuntakun lori o wa ni se ni o so e se loro eto abo atore isakoso orilede won ni agan ni o ko se ko teyan kan bayi ma gbe ero pupo bayi don mo ohun na ma ngbe won ni joba o la awon oloselu ile te loju se ti o leyin olori lagbegbe na e kuro be to fi apon awon araalu gan papa o ni gogbo wa ba godo fowo po lati ri daju pe ajo sise papo afori koko so lo don ta fe se ta fe keto abo ko kuro orilede keto da ati aboko wa yi to meye ko kuro nta ba ti so be ta de fo nuko so fi tinu ko soja o nta wa jo sise wa bo ti to ati bo ti je o ni if you see something you see rather won ara lo ni yen o ni ta won ijoba to ma ti wa say something not do something
2: you act on it
0: you do something on it so been said something eh eh o ni so
2: o ni ka lu ku wa lo ni ojuse ise ka lu so kawon ijoba na ko se bi alaibo bi won se bi ko boya eni to se eyan wa ni
0: kon goju be aba won iso alaibo kon so fun pe ko be ko wo pe eleyi o ti fun o ko be a ni se kon se ka o ni gbogbo eleyi ta ba nse a ni re ona lori eto abo eleto me lori lede o ni sugbon nkan to da won loju latari pe ohun ko ti je gomina ri ni ipinle kan lori lede ohun si ti je asoju ni le igbimo ri ohun mo ti fun tedo bi won se se eto edibo ati eto abo olohun ton loju pe gbogbo igbese ti ijoba n gbe yi yo je ki eso rere nipa eto abo ere to mehe tori ko te ti n gbiyanju lati lo le die die o ni sugbon gbogbo wa e je ka parapo ka se ohun to to ati je ah ogbeni Abdulaziz Yari o soro to ko te ba do go ero in the leadership ni ere kun re ro oro won ninu we iroyin ohun
2: o da to ba ri be an lo pada de ta ba pada de aju agbeyewo wa sita fauzia san ti fa won yen agbeyewo wa nta ti
0: eyin o ba ki lo jele e ma da wa lagara e a da lagara am bo lori e.
3: Have you heard the news? The federal government of Nigeria, through its direct benefit transfer, has started the disbursement of 75,000 naira per household in threes of 25,000, 25,000, 25,000 naira. Each would have a validated national identification number, NIN, to receive the half of their